my mom pie. Radi pie da was send and so dear ba was some ho. Bom pie is a briar baking kind. Na yesu ya niye chire chire mwe radi maye honhu monti ase wo yesu kristo demo. Bompa yesu ubi biyara obonsam edi sohwe amena tofom una mwase msube manu suwe jinani na yesu biyo wo yesu demo. Radi medawasi wo yesu demo na bompa ye. Amen. Adofu nomu yeshe adisuye biyase adisuyano edine edasu nise uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam edi wota ene sohwe e ba osua enya dia ubebre ujidi ase da ubejina ho ama erade se ni Shadrach Meshach ni Abednego omujina ho ma erade omu wuko mfrinshie bebre pimpim so undin eda so daya no ribia ebefa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse mebuse mti bakon chimon edu ose meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Meba, se ni bonye fo jiji wa mempene. Inyina yi ni se ija anase ene biara. E na se die se wo tine tine ni ma ufie. Se ni esticha fonsu tine tine nkodano e usiku mono. Inti ija e hwifese ni ba beya adipa. Enanso e hwifese ni ba ebeya adipa. Ti awofo no nyinaa no omo mpesa akola no ko amane bia mu ti omo kan kiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha eno na Bible nso kan kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyinaa ye Yakobon ba eno do wa hye yensa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye kan kire nya memba nyinaa se meba se ni bonye fo jiji wa mempene. Obonsam na ota so hwebi echi. Hevi ya bono. Oye ten. Untu minko hobiyo. Nti waha wifia. So oye bonsam anke diye na obeye. Ni nipa ye wasa siswa. Dotiye ni mfuntumani ya media boye. Na ye ni eko hevi. No no yo srabofu ayamfa dotiye amono. Ono okoji. Iti ye juma woye around the clock. Di biya nise. Obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bone te se wono bonsam o ye de boye ni no na odi bone no itie ne we wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyine mu no emre uchi dia sita chine pinti ma urade chine pinti ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetum di wetwa po ohuma kwa Job. Asasi so otini cheni penina. Nabon sam se, hey, wayan wayeni sa, wabono humbay, why you see, tina udiwe chino. Oso ni kwenzu Job, edi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no, siye ye awufo, unhumu, ye nfese, enipa, omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwo mho fi boni bia ho enhwe emibusem iti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani osi ensine mfa so mani fri ho na sai ho ko. Na ona jise woye boni ansa. Na untumina jise wa shi ubia si ansa. Ubia wabe yuyas na adi ose boni mkwa na medie. Ubia ujina hume nyame mempe eyeme tai. Me yasi nipakrobe shiasi. Tise unimu weya. Ube ya wajwe se enieme kosu abrabu mwe chinchia wenemu. Na maye mre minkwa sore minkinkan Bible minyese ninyina. Uka se yekwa. Onsa mo techre opeso ko kan ho jem base yankopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se ko jemu da. Praise the Lord. We Matthew sempa itinum ichemudu ekosidumie no ne o kafa otanso ho bonsam de so hwe ba na se wanya wa na o de otanso aye dey aba onemni pasu ni eto ho ni diwa temni esresro ni etwetwe na kristo smuta.

ai enji chemu edun sonu emrenti mintumen kenkae ni nyina eye enkredie ana paul oni efisaf asafu no edie to ofre mpenimfo no nyina no share ase kasa kire won se efi bra me ba asia no a menemo etna ebre no nyina mu no media ho brasie adwene nyina ni nisiopi so hwe ba me so yuda fo bua obu minumo mesum awrade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min se bia min kamin kire mu na mechikire mu edwem ani efi paul passe ni ana na adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyam sem ani ye nkrofo omurewura fie nsusu omuni poison kwa na omdi mani pa omom wo papa na omomfa nko se yanka nokre na poison be kuni pepi di wan ko hell iti wo se na midi yankopon fo madwen sakra ate ani awurade yesu mu gidie ho adanse me kire yudafo ani helafo paul no ni miyedie no nkoso nye ne the focus of his preaching Adwensakra. Nti siye kani sari na software diye debi ha oka. Oba adwensakra kwe. Pao numu diye nubi na Amerika wae. Na efe ushe. Humu she minti meko Jerusalem. Ne minim diye ebe tu mewoho. Jise hon kronkron di madansi ye enkronu kase. Echeni amaniye ebe. Ya mefye nche mwadi yonu nsi ano. Nti ene midi mwadansi ye se. Mehuwe frimu nina moja ahon. If you say men si bibia so say ebia min kenyankopon trimu ejina nyina men yeden men kire ma wo men say free mu moja ho that's the way the English puts it eti wo ye christonia men ya no mum bebia wo bia ka mutazi mu di yesu ho komo say ne be nya me adom obi be nya nkwa say me ka kire say sofo bia ofi nkrae kɔ wa na wo tena ka mu odura kwantimfi na honhon kronkron ka kire ne say sorry, jina ka no mone Kenya msa msamre Rollins brandi ya chure guho se no hockey, no preaching. Iti wosuro Rollins iche nyanko pon. Wankanya msa mono. Omu ko mweni mkakrebi driver na oka sitre na wewu ato stia nenim. Ti mkrofu mwun se ka no hejimi wakwa esu no mwun se asemesi. No bi kwa treni mo e control ka no. E wana ye sofo no se wati na sumse papa no ko hell. Mi bisa wo se wu na hefa na abeko. Ubeko heavy and aso ubeko heavy. So trust ni mom pae. Se uni mso ubi wuna. Di hiya ne wasi ya yu. Yeni efata. Ye di hiya nsani ya yeni efata. Ti se boniti wabra bumwa. Enfahun se ni esi son. Enfahun ni se ni esi tua. Yesu muje tu muhu huru ninyina. O boniti se damrama. Obe hura mna isi suchrema. E briti se nkrangwe be isi ujwenyu. Wasi se mupe na mutie. Semna mubidia sasa sone pa na wanpene dia afna enebedu na onyamitu mfo yishra ubebre wasema wadia maye yedi yeti efu inyina ashe unsa empaye nese obe mawo humu monti asie aduma yedi sakrati sene na wachu bakono uka ubia kuma asa mankesi ofreya osisofu ochrembe bia wasoro okwa asoreba osisofu makwa aso nchire chire ohopa wana mekro radie bompaye sene nse ube yipi edi ashe hueni munyam ubiwa manie bia enye bonia nye boni nkwa na ye huwe juma. Usa ya die nso. Rade, sani, ayare fo ya die. Omo maye mre rade she wande. Ubiye ni nida suwa san. Ope didi tia nume uwe rade. Mani nyewe nida suwa. Shira unkro fo ewa semo. Yesu di muna ye bompaye. Amen.

Oyami tum fo yeda wase. Na wotwe etwe mu ipiko yeda so tia se yewadom. Ebom pa yeso obeboa yese ne be amra wodi ama yese mfan sakra no. Yinni ho agro. Ne se edru enima kase mi hu yanka. Efina ne pe 5 minutes, ewradi mam 10 minutes na men kwasa sisu nko sakra bio. Enso eni ho. Mebom pa yese ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra hima mo Yesu demo radie dawas wo Yesu demo na mebom pae amen adofo no mepese meka wadwen kakra ne ye de adisua no se ebetumi awie de ay de ba wie the miracle of the new birth sentrenie edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni beba be ye otrene ni obi a ne nichre hell yankopon be sisande na ko heaven eno ni sentrene e kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so far bompae manya ba eye pa basani emanufu eni webetum do akọ osra himan mo jise en sentrene a esisande boyeni ti se Saul no aba be ye Paul Zakio supo boni wose semi na mon kontom posu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebe ye tan pa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo

wonu oketia o because say mrebi minua ba bi na oton loto na omuhu se mi papa kakra woni samti omu ya kwan bia buka bitu no so we am make ye asem ye mbretin ti o achepa 70 so around 75 76 ti omu buka be 7000 eto mi papa so ami papa fa lawyer ti lawyer ni na ofa no samre no masakra foforo 1975 itimene madam fo ba kon be makonta eku hia kumasi playing grounds woni e bompae fa asem no husa bompae sa bompae sa iti asem no koche se de konenye echire ni hu se se lawyer na meme papa fa no no ogrofo na ka chire se oluma se no di masamre em se 600 Ghana 600 cedis titi die no bi sika so ye 7000 ye wie no beche jaja oluma na chire die lawyer re wie de opray iti da kure court hun kurukura cheme ma na mi se lawyer am pese mi bi so ase mi hu se the lord put those words in my mouth nyamina na de nsem ni che masum manum na mi se lawyer asem ne da ho nye nipa ni nipa na nya nipa ni yankopon na nya na se nipa betum ni yankopon ko a onko so lawyer nu jina ho se mi kan yo se manum sa high court kumasi ye ko ase e catering rest house ayi a friend say cook ena yetoma no osiafo te senia ese busumachi obi osiafo all my eno kre krofora akache bi so mni beche tina ekosaro oka bibia empaye no no ena ekachire ni se mi papa su nyansa no obi pa o se edida na yenye di preko okasa chire no a amisusu meka bi ka ho eventually see be we asem no see nwe nkrofo a omo ye sa kuludu no omo dwane ye no makonta no omo nya hints omo kwachi ne ni muno de no ba court. That's where the case ended a inya victory itini amekan say wo ye sofo nyame afao say lawyer di man wi ase o si nyame ye kronkron say on pese odi ne ni kura hu boni uko jina popiti maasi nipa de oye de wuntumi nyai boni ye ne nkrofo su bosage su preach on wudi so ko hell so fo no de wu ko hell se wuni mo a ye preach on wudru je mo abe hu so be pia ko preach on wa the truth is one no kraye ba ko pe pause for we can do nothing against the truth but for the truth you so ka chem so kwa so wa sakra wo sakra fi hin ne ko hin ye sacre free boni ho batre ne ye sacre free sumu ba haimo ye sacre free bon sam camp e benyankopon camp e tro ba ko krenim anani asen ne yida bia meka omu di tro ba ko pese se omu tram woje more than 2000 years na omu nyansuo no mai now so ti ha se tro nya hwe wo white line ye wo black line don't make a fool of yourself. The Bible is plain. Without holiness, no man shall see the Lord. This is who pe wa kwa. They didn't can sacra wadjine fi boni nina ho. Born again. Who sacra wadjine? No apima kwe ni mu. Nwe nya akumumutie. Obi to nsio ma wo numu nsio nubi pa. We inu fri nsio mu ankwa jeno no ensign. So upe su o nya ankwa tie ni yem. Me nsio num fi ne num ni hinim na sum ni bebi emra. Eno ni efren ni sanctification no. Ene yesu e suya fu o nya ankwa. No omu ni bi. Iti meti o maka wom. Omati se yesu be wesi ma ye peni. Metina ben ku metina ni fa. E do no tia omsi. Come on. Yebe cha. Yebe ripu o hada. Ukasi yebe yi. Omo no kofa benkum ni fa na ka de kentokwa ya ba na Jesus fro no si de monye de sa mami bi de ne bible so ka mo yesu pam no na yesu hu sese wa mo akomomutie mpa ya ma wo mo ne so mo transi kunsu ni papa mu a omo nya heaven ye dey ti John chapter 17 that is the longest prayer of Jesus no bom pa ise rade ti wa komomo ye won kronkron se ne minu mie no ye kronkron no praise the Lord. And only had co having and no pa one madam for until now born a sorry them why me ya so penim na me ya so kwe masa na me nyina ye ntew e yen kola no grow for two spa 1 2 3 no me ya to yes ntew na di dia grow until now bo. I'm telling you the truth. So one sacred fi boni bia ho krofo a no mo ya ka no mo mom krofo a wo ki kan same to anye Zacchaeus was sacred go restitution.
Si que oui.

0: kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni kwa na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwe ase ti se unimu weya obe ya wadwen se enye me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se ekwa onsa motechire opeso okoka no ho ojem ba se yankopon ye wadom na se nyamu yiro firi ho a eni se okojemu da praise the lord Matthew sempa itinum nche mudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de sohwe bana se wanyawa na ode otanso ayede aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa tem ni esresro ni etwetwe na kristo smutantan ani dukuti se ni okotwon koko esembebre ni ekagusu se ne be wa bambebu ese woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obema kwan masa ni mana bu abamuda ye ye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi atoase o yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu ko sidumie no inshira ni wa train into water na won na osoro ahenie no ye won dia inshira ni mo se wo ye amu na water mu na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na ota edifu a odi nkan no emrebi na me wo baby one of the regions na arabia wa so no mu awasa kra fufro bae obeka ni sema otaye ta no ne wo ha ye ha ne ma me bia one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma me ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni sekan bi no si da bi mintumi ye sa de no bio ma me ne ne hise ya ye wana me bia we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo na mi din ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ni nye se se ni wasi ye wo ni mbosa mo bo mo boy nya katu e bia wo soro ne mo bra sa ne ma no nyina e ko soro na se o mo ni ji a na o katu e kese wo soro praise the lord ka hun se ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katu aso ye hefa elsro na san o te di for odin kai na so de yomo mu din kan omo pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no fa ye ana heavy nkrom pe so ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya nte ase ya se mo no e be hwe no apom ye nsa na ene ba ko ne e be fa devil from here fa bi se yesu maya kwisi e be wie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omonsakra eso ona mu nkrofo a omumpe heavy bia kono mukwa so de enso omutume nsakra ona mu nso no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me no perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia beba ota bia bebebia e toaso kozisi e bewie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ni edi nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche mudumi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchichemo dumien sa. Eko si edunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Oso no she. Oso mi she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Na ono nsu yuso ubiye she. Na osu ubiya she. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewo boni na boni no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ehu se ifri obonsam ono no otechire ne buta yinyina ne se obeja wo Kristo suma kwantuo no ne buta yinyina ne se obeye bone no ayete se wono ne nyame apo se ne nyame apo no no na wone oso yinyansafo a oni se odi bone bi edi agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto bone mu a yankopon so be ma wadoma libejina wo nkobo ne mu wo Yesu di mu Hebrew for man the team ye no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amane nti Yesu otumu boa wa wo so wo hwe no so Christ the Lord wa fa so hwe mu da disemino mi e no fa so hwe ne de hoto no so a obe boa mi edi so hwe no so nkunim Hebrew for man team na nchemudu na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu Yesu Yankopon ba no Muma yenso ya se mwa, ijina su kanu mu tintin, praise the Lord. Ewa sofu penibia, oye kesie, wetwe mosro, Yesu nyanku pombano. Tumye nso asema ijina mu kanu mu tintin, nisi ijaya asemu tuoko kan asemu frubia, yini asemu frubia kan Yesu wansem, hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya noso, usie nansan osore. Bia ubeji ne die no mawo adom omawo twumi awbetum dia bobra papa se wiwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the Lord the kronkron ye no hye ase wa asase so ansane ye dia ko osro Matthew sempete di no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho hye nti no Bible say monwen amomom pae amwa nko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebia bofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe dey e wo ho otwa obi board ye obi a one ne to hye to ehye dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebia wo bia sohwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amo anko sohwem honhom pedie na honam ne yede emre honhom peso ko heaven honhom peso odi nkunim honam de osu bebia ne ha yini heaven bi akọ ifidotiemu na ebese akọ je odwune heaven hono osu dwun asie ye amrantie no ko bone edi ne tie guso osusu odwune se opese ko heaven ti Yesu se so betumi edi honam ne su nkunim a na honhom ne nyakwan akọ heaven a Minyum pai bo hon agro. Praise the Lord. Men fe nya mea se mu ni agro. We se, udo hon be menya kuponi na se mpa. Ebe bia bon sambe fa be bia no. Waka che se, chine bire no upro. Uwe me ko, untu me chime. Bon sambe untu me chiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no Matthew se mpa iti nai. E kaifri nchiche mu bakono. Matthew se mpa no iti nai. Nchiche mu bakon. E kaifri ho. Ya hwe sohwe a eba ya jim kwani ye rwadi Yesu Kristo so. Ifi nchimu baku nwa se, ena hun hun no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nwe. No di mwada ede dwianaya ewianya na jono, echire no, ekomote no. Eye no ma, eye na chira. Se uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini kom, ye nansa, nenye nenay, ede dwianaya. Oni di onom ti na komodi no pa na komodi no na obonsam susu ti te no abra komodi no no wo husu ohia duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoy komodi no pa o power susu a otumudi ensanchire ne de me ka chire ni se e bone de da ho no onane no ye pa no oni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se Yesu ti e bonsam a ne che se Bonsa ma juma na oba beye, nye neje juma en oba ye. Nye nse ma e ba wakuma mungi na ewose uyo. Nye nsusu ye bie ba wakuma mungi na ewose uyo, wajini mungi na ewose uyo. Nsusu ye bie be ba, edi uko boni mono, ifi o bonsam, inise uye. Nise uye. Se uye ubiye u niyabre, na osu usu nyamia pehevi ya kopa adia. Nye nsusu ye bie ba wajini mungi na uye. Nti nchimu, mensa no osohwefo no ba ni nchen be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko ni onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kronkron no mo ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛw sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔ nsɛm na woamfa wo nan ampemboɔ nsɛ ɔbɔ nsɛm onim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afiri na ɔde bi aka ho nhyɛ sɛ wonni mu a bɛka sɛ adeɛ no kora yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ watwerɛw bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ehwe men so Awurade Onyankopɔn enhwe onsam no wie yo yesu adi ne so nkoni ba komie no osam ma no so bio no fa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahenie nyina ɛne mu nyam na ɔse ne sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yenom nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo na yesu se ne sɛ firi hɔ kɔ satan watwerɛ sɛ koto sɔre Awurade Onyankopɔn no ɔno nko ara nasom no in the first place bɔnsam nneɛma wɔ sɛ wɔde ma yesu ɛyɛ ne dea bible sɛ wanyɛ bi wankwati yesu anyɛ bibia a ɔyɛɛ nyankopɔn ne ɔbɔ adeɛ ɔbɔ wiase na yesu gyina ne nkyɛn ɔnam ne so na ɔyɛ biribia na wobaeɛ a wo se meme de bɛma wo adeɛ nyɛ wo dea yɛde ma ɛnɛ bɔnsam ɔngyae saa sɔhwɛ no ɔma wo so ikujina bebi a obehu adampa obehu ka papa obehu nneema papa ema bebi a osu enye din kra bo mu ase keke mede we nyina bae de ebemo ene nipa timo ko samamfre for occultic people so some for near di ko jitumia ebetumia bo mo menye sika obenye sika but obehwe nyame sika bia obenya no kai hu se sɛ ɛnam kwambɔne so na aba benya millions of dollars but okra wode asesa sika obi a wɔwu sii so na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛpɛ sika papapapapapa nti ɛduru berɛ a wɔwu no anya bi paa nti ɔda wu pa soɔ na ɔfrɛ ne yere baeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ sisɛ me ba bɛwu na sɛ nka Nyankopɔn de me bɛto coalport agya wo mu mfie pepepem 1 million anka wayi me anka mepɛ sesei sɛnea mesi bɔɔ me berɛ sika nko a na mhwehwɛ a manhwehwɛ nyame no mekɔ ɛkyem akɔtena mu afebɔɔ na ɔkyerɛ ne sika ahodeɛ a wɔwɔ ɔse na ɛwɔ hɔ no saa nneɛma yi ayɛ weit adeɛ bi a mmoa ɛdu apia me ɛde mekɔ hell nnipa pii wɔadwen nyine sɛ gyama asetere nyinaa ne so ɔnyɛ sika ɔmo nhwehwɛ nyame nka ho asetene nyinaa ne sɛ wasi dan nyame nka ho ɔtɔ kaa nyame biaa nim biribia ɔbɛnya ne wiase nyame nka ho biara no ka ɛhu sɛ wokɔ a wonkɔ nyame hɔ nti momeɛnya mmerɛ nhwehwɛ nyame sɛne ɛbɛyɛ a yɛfi ha kɔ a ɛmfa anko ne yi adakaa ɛne bɛkɔ paul ɔse mase a metie nti mawurade mewu no a yɛ awurade dea hwan ɛna wote ase ma no sɛ ba sɛ wowu no a hwan ɛna wobɛwu ama no ɛho hia paa ɔwɔ sɛ ɔhyɛ wohwɛ no yie paa mentena ase ɛmfa wo kra ɛnsesa ewiase ne mu nneɛma daniel ɔma yɛte aseɛ sɛ ɛma no so firii ne kurom ɛkɔɔ babilon no israel man mu kɔɔ babilon no ɛde no kɔ ahemfie ɔhene hyɛ da yi nnipa a sɛ bi wɔ ho sisi soɔ na ɔma wɔ nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa na ɛma wɔ aduane pa aduane a ɛyɛ kuma ma abosom na daniel ne shadrak meshak ne abednego se no ɛnsɛ wɔnhwɛ ɛnam a ɛyɛ kuma ma abosom kyerɛ sɛ nyame foforɔ bi ka israel nyankopɔn ho anaa yɛhoa nyankopɔn ɛntumi nni nsa no so so yɛnom ɛmmɔbo ɛmfefe nti ɛnya adeɛ a ɛbɛyɛ ɔma yɛn hahama nti daniel ɔbɔɔ ne tirim sɛ ɔmfa ɔhene nsa a ɔnom ne n'aduane a wadi a yɛ kuma ma abosom kana no obo ni chim se won kuni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey enfore fore wo ho nti mi nuanom ya e wo se tie ase nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa e nwen aye mon pa ye se ne be ye ha kwan bi obonsam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni che ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem yi so hwe bi abonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko boni mu bi anyankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo piepie wo ti ko se ne be a wo be ye te se wo no wo fri heaven na wa wo pe ho akonso wo be si kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwan ho ro pi so so nkrofo bi hwe Eve oso no hwe bra no no nko aho onsamu ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Achan ono nko ana no ho ho e ka chiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko ana na ho ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah ho nipa bia obo Samson ohwe dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wotope na wonya wo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan akase na ebe obeti dua ba nyankopon akase obi emfa ne nsanka na di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dumi nyankopon na wu ade so ano sundodo kuro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye se so obetena ase nti wo hwe Bible mu a enipa bonsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese o jisa nkrofo mu nyina efi nyankopon nchen na menumi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tru, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibina ane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene binu mdi wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofo bo mpaye ma osi si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy na na ko tren be bi na utwa na da pa na o dem no bi su kra wonye wo hwe wa ye obi bi mpo akọ ni che ko ka che se sofo de o ye me na nye mi de na o di che wa kuma mu na o se ubu afu si si ase basi wu o sati bi en ma obekọ himfa bi su ana sofo kra ni mse wa fmo nti mo ma hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwa mu tan a ebeba na ni se ye hwe ase so hwe ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yakopon e ba wo so be mpra pim na pim no nyina wo gina ho a onye di boye ni ne mum se ba no wantumi nyina na se so hwe ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so hwe mu a fa ho to onyakopon adom so praise the lord e to so mie no kai hu se so hwe bi ento gidi enipa de yakopon ye no kwafo so ho ma won so wo hwe ne ebru wa ho di so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu nyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hu hu se wewu ama bone se ba se obi num onsa se die ne se nipa kro no wu ne e dida no wu pa so na ne nanfofo akori nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo mbu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trin nsa ji pe o mu nyina be dwane ka se wo be kye sama no be kye o iti wu ya honhun mu yekase wawu ama boni a boni twa mu pa nsoso enkikiu boni twa ho hia wo fa ho nyade enkoshim omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti wo ne boni tu kwanta mu apa nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enkonmu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompa ye de bia o kai bible no abompa ni nyame aye odin wa mo ahodin wo honhun mu ye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e do ko bone mu no ka chense de bi obonsam ma hu ya dia medi wachi 24 free sohwe for no nche ti se ne Joseph twani free Potiphar re enche no brane ma me no pesu obuma no no ne ne ye boni no si da bi mitumi yesa ade no be de no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the Lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akoboni mu a omu ba wo nche no me pauche o to omu wai nya de wo so so omu so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na oma hwe ase wo onimu ni se otena ho om de boni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness en faso biara enam tren ne kwa ni se aho kire be wiase obi e pesika na obi aba ose me nkoye fo wa na me nkoye azan e benye sika bebre e bi untumi nye bi wo ye ojidi ne wo pehevi akọ Yesu siso ni penye wiasi nina na oshre ni kram faso bayi ene wum. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kron kron ye ni tinima yuradu wo sore de bi anop pepene niye chichro. No ye ye niye ma emfra. You have to report such people. Kanchre nesu wo enti akashe nse me kanchre me sofo. Me pehevi yako me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno wo bebi su dede wako boni mwa. So when you break power, what can us do? Tia, country will suffer. Senebea, we cast our children on our attain home free home. Senia, Daniel 18 home free born home. Praise the Lord. And in your power, renew your consecration every day. The bia which na say ready. Manya heavy amqua, infana mekro. Bet me ako change him afibo. Ready home mo bo buame ma watu mo no sumame. Se ne be amen nante trene mu kronkron ye mu min kwa ne nyina e da me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye media be bia wo bia no me pese e bom pae na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ye watie no betum dia ye juma tie na ye nhyira be di wachi yesu si se munim we nyina na mo ya Ishranemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo mu mfi bonini bonsa miwi asise minaho. Se nini neichino. Bonsa mbeba beso wahe. Ode boni beba. Ona mu mame so. Ona mu papa so. Ona mfufu unu ya nmo so. Fiye. Se nebe ya umu umu asima so he. Penduduo ujina hono. Unye di boyini. Nemo se umu umu asima so he pe. Awe fia siya. Nwa beye di boyini. Onyamitumfo edawase onshishe pa awo mayen sene beya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai ibe bie nem bia no otiteye sene be obemi ahwe ase ene wuna mwasem so akirekire se emfa ho bebi obonsam be fa ba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehunu aso ete asem trani ayetie na be bia bonsam be wusu ni minimum no yehun se e wono no oba no twani afri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo rade e bompa ese ni atie maninya nkwa maninya asumdwe maninya nhyrama ye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye adwuma yetum ye nkunmu defo se basi wo mo nkwa mo yetum aka se ete asema urade wonso e ne dia Radia dawase, amani biya unkrofu wa fumu, anase omu nemo radia yu unfrimo. Nye wanama mani mwa na bumu obu, na upesu otune babu chune. Upesu uchenya mesumu radia. Husafu unu nina amo buo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mwa, nase unkronkron frimo, nani ura ho unhuni ya wanya radia. Mpani sa obe masafu unu nina asu esi wanaisu biyo Yesu Kristo demo. Edawase so eti no ayama e wo Yesu Kristo din kase enu ne ebo mpa asafo no nka amen amen amishra mo pa asafo
1: pa babel wakum bel aniwu waye merodak pasa wahye na honi aniwu waye na bosom pasa na oman bi firi atifi famu tu ne so sa wona obeye na sase no amamfo a obia antena so nipa ne mmoa nyinaa betu akọ nanu mu ne bre nu mu no ewurade asem nie Israel mma beba wani Yuda

omu nkai se obi wo srosro ho a osuche ni penyina edi se wotu aso nchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo omu pede huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abosunsunfo mpo pe bibia omu pede e huni dem kwa babu mu ye wai dia di ho eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na owu hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo mu nim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi nti sa wo musum ohene anye ye ohene yi won ahindua ne ti o ma waduane yemre no ti ma men ka story no o ma waduane a o so mu die o ma onsa e wo so mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bi a o firi Yudafo no mu ni Daniel any Daniel idin o mu de frere no ne Hananiah Mishael eye Shadrach enom frere no Azariah ani epiafo ohene no totu won din ne di om de totu Daniel ne se Daniel ofre no Belshazzar eno to Shadrach Hananiah Sedrak eno to Meser Meshak eno to Azariah Abednego ne che sa himfie ne nkrofo ne dey ifre ohene nim won pa na Daniel ebo ni trim se omfa ohene nua ne ne nsa onum no enwu ne ho fi ti wo sre piafo ohene no ne wangu won ho fi enra yenso fo pani na okyrekyre min de nyumre bia okyre globally juma ye fo no aso fo no eno se na Daniel oti ne ho sa de ye boni pa omfa ne honka ohene duane a se bi wo kuma ma bosom ne ne nsa wo nom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se de bi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na okyere dayase o osa akyere ase bie ema Nebukadnezar bie chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye du tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukai a bra ohini bi sa se Daniel oda so te ase si na na nyankwa da mi nyankop osi wo nyankopon som ni dada otumi ajwa na osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo som memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho amadamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye ntumi yanke nkankyere nyame nkankyere yense yenye ade a yentumi nye it is a obia dress hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa chase na ye mentie ne munu ensi waso nkase we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum no muni hu fi ononko oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was sweeping for hene no na wanguni ho fi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no animo adoye animo bro no onye nenimo adono nyame nim nyame wo mu abibia ba ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu ntiasie mu no kyese wo mbefon wo mu ho nyefe
ohini huno baby sasade na krofo nyina yetukutuku na hana hana san krofo nyina efon bo se na no popo anhwe na nitrate ti o kan ni plain oh san hwe ya be manya se mo ohina na osi don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe ohini endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ni shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina ohina ni ehwe ni nyame wo mu a ni matumu ye ye praise the lord iti otia se na omo akwan ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord o kan chiche monkro ko si du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nyapiafo no enim adoye ni mobrohunu le piafo ohine no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohine aweyi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohine enim na Daniel ka kire piafo aha ni piafo hene no si Daniel Hanania meshe ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe dedu e na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi kan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no inipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti menni ni padudu echi enkonkoye bone bi se se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho wonti obi onti obi de mane no obi nso onti de e mane ho iti jani boni ne bata papa se ne beya iti haye hun se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun sun kosi adunu na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohine ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohine no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohine ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu muasem biara ohine bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesio wo wiase e wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye bibi honhom kronkron no yure. Men kodi tro ma honhom kronkron no yure ho. Men fa kono boni ishe omu bra won ko ba no ho kra na ma honhom kronkron yure ho. Men ya die biara se boni men mane boni ho kra. Ma honhom kronkron no ye ni je no mfa nye bibi nhye nyame ni monyam. Ma menti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fo pio na nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame asme betumi ama ni boyefo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye akọ heaven enu ni ade hia kese wo wiase sese yoni pepe but sika she on bottom and so boni so ohadama
Yami to me for money here, be as some penny for be as so for me, jar puppet, so sing yami do ye be a day, and ye ye. Second Timothy chapter 2. Ye ready, Yankupan Sam Ekatre, Second Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Wasina su nyankupo nyina suo timho pinti kranso anwen radi ni mo awoye ne de ene ma obiere obo radi di no entwe ne ho mfidi entne ho adentia adio no no osi ne fie kese mu ni sika ne dwete no manko na enua ne dote ede ensu wo mu bi kane no ye mame no ade bi efre no kodo ediduya na aye ne wa putoro anu de edaso ohoye di kre na aye ebi ye fufu ebi su ye hia mane ye tuntum na obu biye binsu ye de oye de omuro. Se base sanye me woha. Na eduani ye ready. Obo se nkoda oma ko manchia no oma ko fo mo rubber plate. No omdi ababeji. Rubber bowl no omdi abeji ome duani. E ne manu sofo aputo yua. Na upapa die ye de prete pa. Paris plate pa. Titi die ni fufre nye nebi. Enu ni edi enti. Uye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwenimuwe drune uye ni monyamfuwa ye ferewa. Bianko fa roba bo enye duyane mao. Ohu. Bible si ebi ohua ubu ebi nsu onyedei omu. Na se ubi tini hufri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uwea nudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Piara. This all your software, your jidini, we are wine, and say boni wo mua. Men too, who say we ye be menyame, nyame on fa wu nyu wu. Wa na wodo hon ye ne bon samson de wo ye. This a wu two who free the entry. That is Bible. Bible, no. Wu to me for being kahon, wu to me ye being free mo. We ye se musia bao so. E no me a woman mu nyina na ye de na bao so. Ebinmu ye rubber bow, ebinmu ye putoshua ni abutoyua ni ebinmu ye kodu, ebinsu ye kuruaba. Kuruaba se ye yi de mono chien ofi factory. Ne die diari tu mu se dia, ye kuruaba, u die nye ye. So, adeno yemfa enye fi da. Ni di de se kuruaba, finish. Asofu pi ye kuruaba, nyamidu ye bibie nye ye. Osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de udi ye hwahwa wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nimwo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni ho ye o onimo sense o di agre nyame di ne bibia ye dey enye ye ti ohwe ni ho ye pa ye nko chapter 2 ne ehwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego ye hwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tie mienu no Nebukadnezar susu dae bi na ne hunhun e yira no ne nani esure no ohini kan se Uncle Fre a creature for, who said, in him for nipple mudi to me will be arsenal. Ni Nebuchadnezzar, no one no more ye. Se basso munya mania, o munko yamini pa, unimunya meho. Ye say yamen croforma for yamidia to a hus, o munimunya meho marching in yamiteku, o munimunya me cronkrian in a ten, a sancrophon on quan or mere the omcoho. If so maqua jin cabriche for to me be, o mu or cotty power be omo be beer, just old drew her and walk count once a much was what be or me. Wu e jemu no okro udi ne chia udi ne nyina ekojem ti Nebukadnezar no osankrofo no nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we de wo si dae ne ira he dae fi ti wo mu chire dae kwa wo si no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mo anya mame a metete mu nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe na omo de ye Nebukadnezar na ni tumi a wodie no no iti e bro kan sa asem na omo ka chen se na na ye srewada we die ere wo ho an le ka dae ri che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mu akase mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gume so iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo ye sa pe na sa ankrofo a
omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mu na wa hinfie omo som ohene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ni ade be kunkum nyina se mo anche me daye no ase a asem bia ko pene da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyra ase na min hunu sente sa munya mo trendidi iti ebra Daniel no mo tiye no na omuti se ye hwehwe won akum eba sa na unim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trade in for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu, dumi eno ni dumi ensano. Enunti o hini bufui, nini breake se, no kanse, wanse babele nyansafu nina, iti emrano base wunkume nyansafu no. Ofiche Daniel, eni ni mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko ka kire ni se onko abe kire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no se ne wo prayer meeting empire e wani se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sie gu nyame no so ne da ye ko na bukadnisa so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase e fie se nunti na masa asem kese a ye dai aba iti omo ko pompae na omo ka kire nya ade ba kwa ozi ehu ne se bra ka bridge refo ni ade kasaka unim ne omo kae ozi wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede wo wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wo nya connection are na won to boni ntwene otwene ewu wo dan e to boni twene wo wiara afi ne nyame do beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi ye se obie ne nyame ye wo sro na hwane ne nyame wo sro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to omko bom pae then pai bone chinu nyame yen se chire ne praise the Lord. Verse 36, verse 36. Okay, yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36. O hwe ichemo adunu na Daniel ko Arioch ohini ayi ni se onse Babel nyansafo no nche ko ka chire ni se Babel nyansafo no ense won. Fa mi ko ohini ni I mean, kochire ni dayase. If it's omu bom paye ni nyankupon itie omu paye. But praise the Lord. Praise the Lord. Osi, uke nche mo du engo china. Osi, se wansire osiru nyankupon ho mubuhun. Ahuntase muhun. Na wansay Daniel eni nifefo anka bebel enyansafua akano. Ene wuji ahuntase mu chire Daniel. Anajwe nisu adihunu mo. Ena Daniel shira osuru nyankupon. Daniel buwa se. En shiranka o nyankupon din dada. Se nyansa ni tumi onuna e wono. Onuna osachira breni na. Utu ahemfoso. Eno oma ahemfoso. Ome nyansa fo nyansa. Noma wa woni e unumuni mudie. Uyi die emudo. Eni die e huntedi. Unimdie e wo esumu. Na e hain eni neho. Ena etie, eninu netie. Nti omu bompa enu nyankupon yi, da ena sitre e dey, e treo. Nwa si kamon, famiko wa hini ho.
we have got the clue to his complex problem. Nitia oda wo na na na dwuma ye krisenia openipo kuno no ukunipa na otro problem asolve ara afia na problem no kura ye kese famiko na oro de ye kan ye meho asem kire na ontie famiko na me kire ni se nyame bi tiase. Praise the Lord to odi no buy we hin.

si yesu nti ye yire mfa wo ho ana bo se se me fi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa wo buo e ma yesu mfa wo buo ma nyankopon mfa wo buo ma sofo mfa wo buo ma wunuan ma krisofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ni nyina wo bonsam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye ba ko pe o pese o to bible twene pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio pese wo bufu na ka se yesu mfa ne ho na me mfa me ho. First Peter chapter 5:8-9 o se moni enna ho monwen if you say motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan. If you say muni mo se amane hunu a na ode atu munu anoma owo wiase su se onye dey ohunu mo monsa cry eno o mfa ho kra ne se bana se wan hwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mini ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina su no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa impedia na se no kra no obuma no do koto amani hunu kro nyese wo kwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho kire me na amani aba me wi ana san da bi mpacho wi ana san wai ensempi o wi echi eti ene yentume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yinipa ba ko bi efreni Job aye pese e kane ho asem se nia enso hwe huru otu no na san ye mani nyina o gina ye se bibe so ti ade bi ase se eba se wo fa mane huru mu a na onyame ma kwan masaa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama sa ade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo gidie ne mo meme hye wo gidie den omomo etu gold no ma yeti ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu eti o gidi ni nso se ne ebe na wo gidi no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu ko sukui senke teacher fo nye wo mu so hwe a ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli sa nso su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne ebe a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo gidi aye tenten den ti nisi o nya dwem boni bi ati nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nye me nko ene efa amane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ni yire Sarah omu ware enso so no mu niba ndi se wa ware na niba ebia no mu na wo yire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema ndi free wo mu da oba ka se me nko hospital so se me nko zi de bia de bia na wo si ne so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume yesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odino kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamu no a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David. David o se otinini amane toso. So urade yi ni firi ni nyina mu. Te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu mayi ntie de omo ka se ne be a yenso so yentu ye gidi entwene. Te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. O se ah te me basa so so a me hu gidi e woni pamu ana. Ebra mamina owa sem no ko hu judge no o mpesu ofi no na fe o kasa no sinti me basa so so me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidi enka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wo che so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo
nyame ho ne watch ntu ka se de dada o ka se o bebe o mai amaranfo nya wo watch o nya wo time yesu si o numpo onim tam no na ye de na wo ka se ye ne dada de nyame so yesu si o beba o mai me pa cho men ke ka san sem ye hwe job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjichemu nwotwe no sine urade ka kire satan se wadwene mako job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu na otene hallelujah jobu ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutua bribe ye hu ba bi a o sisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se jobu ye dey otne papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne senke nyame be di e ho adanse sa o se otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o bonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobu sin afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi ani ho an eche se nyame su nye dey edi ho no di boni job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu yesu moja na ohwiegu covering no ne biso so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro adio kronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina na oni jobu jina nsania ba kom mo ske ba kom so Nyankopon e di jobu twa bonsamo poa. Ene ni pamye hen omo from ho Christofo nyame betumi do ma twa poa wo bonsamo enim. Wose se nyankopon ni ma guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe enso a bonsamo nwuma ne ye ye. Bone nkwan ne ni pedie. Ti amanya mini ma guase Obie bie na no se we na fro hu Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi me ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ne Silas mu tonyo ma yi nyamia ye praise the lord Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy man a wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwa kotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne bonyefo no bae no oto onko osro man kanfo no mu no mpem nyina bubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunk cry so for pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says so be Bible mwa sacre ye no. Naka cre when you know to pay or no sacre on call heavy, not so much on call heavy. Kope koko fru be do I na say time bia a radise o kwara na jobu sro onyankopon. Okwara na jobu eyi ni ho afri boni bia ho okwara na jobu tne enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia o kristo ni no nam kremo ho kopa bambo okobusumfo ho akopa bambo okko enzima kopa bambo kristo ni
kopeka we bia hye unnim Kristo kura wudi ne chi no bun sampo ni mo se utini wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi hu firi bone ho nyame obo ho ban bonsam mpo onim ebeifo ne ebei bonsam no nyine nim wa ukra bible de bia wudi e trentwe wa sori dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na sete bua ewurade se okwara na job suro nyankopon no enye wo na wa bo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho baye hia ne nsanu adwuma wa hira so ko pensiona de piti piti eyi oni e ma so se ne e beya e beto mami bi ne ba be ho a counselor and o ka che se o ye Kristo ni wo di dwade ende ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa ko jinsu ya piti so bibia en kokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wakoje a ye de piti piti so kawane sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekae na okoye woni ni oye osi nyame na metu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti mene no bom paya okoye lo oyeye osi ubi oho no dimrikaba na hina okoye ehwehwe wa ye huwe matiso wasade ma we osi danu ani pass se ni nyina maniska besi sane manu nyina manisika afroda water ni suo bien petit suo ishire free suo nyame ni shira ishire bi obenye fi be bi nyame nka ho ye abosumu ishira eye akomfu ishira eye satan ishira occultism ishira no ejim ne do ye dey ekro ye nteso ne nwan suo na wudi na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo it is satan impo enim se nyame hira so o se na ne fi aboa ase kine akina sase so o kan verse 1 ho na o se jobu na na ntwie yuma chese asase no so na obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fi tren won saka de wo nyina hwe onu me wana awurade ka kire satan se hwe de owo nyina ewo wonsam mama ho kwan I've given you the chance na job frimu fia obeye stronger hallelujah obeye ti se gold a idea for jemnie yi fi nyina ye de e fri ni mo onu ade emfa wonsan ye den enka no ne kra no nye wo dia eye me yakopon me dia ti na Jesus si suro nia okum ni pedua no a ode o kra no ye den akotu jem na Satan fi awurade animo ye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase eti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menkoa na maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa wire chie nyame mu wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye doa no omukoye na kadia fo nsusu bae omususu omutuhye ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kungusu okase onwue no ofofro nsu ba beka se omabarima ne omama edidi no onum nsa e wo wonua penifie na hwe emframa kesie bi firi srɛ so aba bɛ
po a dino entry, the four corners of the building. Na a tree a gumrantier no ne umanu yinas oma woo. Min kwan a maca minia mani ede ebe bo. If I saw it, show a brabo no one mani hurrah at two and two at two by watching. Unqua sorry bew, uncuti yam simbi, umon pie bew. I won't name a bosmosuni pray for me for so a poor bofonia with defono. I won't name yamia or muchini penyameno. Only nam was to sell pemoa. A binmoko jew woo ho. Unco yam yammy unco yammy da. Yami ni pe bie ni hwa uba ni nchene ube kun udi gold uba usimi kushirasu ama nuwa kunu wa je udi dollars uba usimi kushirasu ama nuwa kunu wa unimu nyame, onsro nyame onfe nyame nyefe tidi ope bie utumuye wa yena jense enwa anono diye tu jobu nyine echi watu baibu achini yo unkwasore umompaye tidi jobu yeye chimedio nono we nyina anono unimse nyame na eye. So na bonsam de techri ene jobu sori sinsana tade mu ene oyi niti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ene amedi firi mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade dia ma na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedio no mie no se yenyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo nom. Enye ye mkwa ni uwi asia amani atu yeyo. Ibia tu Job na record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, ni etu unu njine ichinu huye Job chapter 42. Ni huu se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani ohiri ye njina ninsaye dey ekai. Na ni nafufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sire, no be bunu, foni adi nyankupo kashe se mwa mkono manko pa jobu cha dine beye mo. Veche mudu numno. Na jobu ebo ni nafufu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumi no emano. Praise the Lord. Ene nini anom, emerima nyina, ene nini anom, eme nyina, ene waa wonino kani nyina bani nchen, ni wonino bedidi, ewo nifie, na wujamno, na wachichire ni vire, amania, erade maa hon, kwa ema no bani sonu nyina hon. Na womu biara, ema nusika, jete bina biakuni sika, eka hon, diye ni peti ti ni petri peno. Jobu, ohiri yempu nyame sandi ede mano. Fa kwa mpasu pesi kawai. Se hiyan ukula ne u nifiti se Lazarus ne uwa ube nya hebi yako. Ufa kwa mboni su pesi kawai. Ube nye bidye ensusu ube shiri nyame. Ukawe ni gusua ube kobe bie nyaminye. Sambre nene usika upe ya den odisisi eka ne bibi ya kaha. Di ya kaha numpo yesu ba ni nyansu beye grebu. Na we nya asase we nya soro wa ya pan na osinsemo eti enedi nyankopon peso o kire ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu. Hallelujah. Mi si nyame be yi e firi mu. Osina Ewurade hyira Job ewie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabrema baason ne emama abasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no ade karen hapo na wonhunu ema wonhu ofe se Job ma ema no asase no nyina so na wagya mema wagya pade onua no mu na ye kire no Job di mfrinhia oha aduanan na ohu ne mama ene ne mama awontoatoaso nan na Job wi obi ebe wu
na wa bakura na we di ena amen se se job wo yi achia wo heaven amani etu nu nyina no akasa se so ha me ma di ena amen se se job wo yi achia wo heaven amani

Mutaya ukwa kubua kunta wenenim ti boni hurwa wudie ni pekum ni kronone niema basabasa weyeno da kru wedru be failu ene me chire wedru a em faili oni pe bia wo se wiase mu ano tie sasasi so utwe mutane betre ye pa amane e beto ubewa bedru jine brebi wo abrabo mu utwa ho ba bia ye dan entwa. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye ohumbi bia inye ye. Saati biano na Shadrach, Meshach, ni Abednego ye dey, omudrumu. Maminka inchi me dionu niye dionu bakono, enchiro ansani atuwaso. Ntiyo si, chimo edionu, Daniel Timi ensa. Osi na oshe merime bi na domnu mu merima ahodenfo so onchichiri Sedrak Mesak ni Abednego emfa onkugu oja efranam frunu no mu ena ochichiri emerime wonchoncho wontade ani wo motre ni wontuma mu na otu wongu oja efranam no mu iti udie no bia na enye physical fire enye ja eshishi yedie nsa so mashiye. Nesu amani na eti se ja ena eshishew. Ti bra Shadrach Meshach ni Abednego drusa ati bienu mono. Na ayeti se ewosu omu siye jina. So mbe ko benkuma na so mbe ko nifa. Ombe peju ome ni achre suru nyankupon. Anase ombe fe asasiso abosom ene nkabri chrifo ne nunsimfuo. Asemne eti eti eti eti ya. That the crisis. Point one, you have crisis. Number two, the choice. And number three, catalog of people who trusted in the Lord. Say, you have a manie noa, ne ye very, very simple. The book of Nezah Kachira will say, you bow or you bend. Say, mwa mumu mwa siya, mwabeshi. Mwa mumu mwa siya, mwa nkutumi sika hu ni amaye noa, mubewu. Wa ma wo mresi bia o mun kwa jina na o mun dwene ne o mbeka da bi se ba se ukọ there was no bargain ukọ dwem na ukọ twa de na nipa na oton no bobo o kirewa ni bodi abaka se o ma me mpacho ade no bodi timi so ne buka ni za se mo ka kire Shadrach Meshach ni Abednego na ntisu obi enim na ntisu onso nka ho e straightforward wa nko to a obede obeshi enya dia wo mu kwa jina bebi ne mpenifu akase nkole enye wo mu den kole kro ma boa ye mpenyo ebra wo so dia na untumi na no mo an e boa wo nti yenhwe ne enye hu bibi debi debi debi na Nebuchadnezzar she se so o man kuto a na bosuma wa ye na o mbedane nso. Now the choice o mu si ejina se eye se wo mu ko jenumu. Ombe yiso ombe ko jenumu na oma shema nyankopon sinse ombe ko nabuka bekuto ama nabuka dneza abosom. Ombe wua menyame sinse ombe wua ma abosom. Eye dena omu timu kase mhusei. Omu siye jina na e husei. Ushe kasa omu kasa wanche mudun sona e chireyen. Be diene jina suntie ma omu kasa asemno. Daniel chapter 3 verse 17. O si, kwe, ye nyan kupa ye sumo nono. Ebe tumi e yi efri wuja efra na mfuno nono mo. Obe jie efri wu o hini wun sem. Hallelujah. Obe jie efri wu o hini sem. E nyan dia ye suru hukra. Ye wonyami bia ye mfe ye ni hono. Ye wonyami bia boson sonfo ni mono. Ye wonyami bia nkabri chrifo ni mono. Ye wonyami bia luminati fo enimono. Ye wonyami bia otiasi. Hallelujah. Se nyankupono, ubetumi eyiye. Ye nyankupon, our God. Mipese mibisa ose, ubetumi enya akukuodro. Nwa kase, uwo nyami bia, se base udru tibie bimua obonsampe so obanafa. Udru o hiye mwa ni pepi na mwa poni sisiye ni krono sunya wongon. Ebini mpo titi ni pakono na dipesika. Udru saati bienu mwa. Ube tumye pejue ni akase minyan kupon be tumye yuefro hiye mwa. Yari emre nsue.
ebusuafo otwe obi aye kristo ni mienko busum we ho mienko komfo we ho mienko asofo amako gye busuma hye ho a omso omoye edifo no ho eduru ho na se owuo ni enkwani de hin na obeyie nyamini busumuni de hin na obeyie ne maye hunu se wote se shedrak meshak ni abednego na se ujidie no wonum keke enya ade a wo gidie wo nyankopon mu se nyankopon meti ase a meti ma urade se yade mi eku mi mpo a me wu ama urade sense me kwako wu abosonsonfo ofie me bie mani wo jekomo mu e wo wu echi enu ni gidie a ye de kosro hwe o bible mu nipa omo wo heaven se se nyina enye omo sika na de omo koye nyo ma den edu omo koye nyo ma nantwi dudu omo koye Isaac nyo ma wa nantwi bebre Abraham nyem na edu omo koye omo gidie a ewo nyankopon mo se wonim gidie se ne anebo esi som fa enka sori anopa wontum rikan kwa bonte wa bra wo mompa ye wontum rikan kwa bonte wa bra won kinka wo bible wontum rikan kwa bonte wa bra won gindwi nyankopon asem ho eno ne nam so e ma gidie de ba faith come by hearing and hearing by the word of God. Gidie na motie su na ba, otie no ye Nyankopon asem. Nye nipa asem a omo ka di hu be hye nipa mu na di gidie bebre wo. Ene we ya we we, ene we ya kum we, ene we ya ye sey wo fa be sey da bi tie gidie nsem. E gya wo ho a, obeyi gya. Na wo kuta wo Nyankopon sense, obedwani afri gema kwa abosunsum no akọ hell. Eno ne e ka ho asem. Wo ka sey nipa mu ye urade urade nyina na e ko osura hima mu ana. Yise omo mu ye urade apede omo nye gidie wo nyankopon mo na gidie na yete se kerezia na se petro na ma wa kukodro wo hifan wa kukodro ni se enam se dro bia wa kwako gienti tumi bia wa kwako gienti unsiro hwe wadi tua dro wa yese wo mre wonye sika obedru dem na dollars millions go on paso eno ni gidie wo kure mo ana mepa cho ene meke sika ho asema chiro kakra kra za de atoazo sika sika ene nipa ewu sika no one of the early millionaires in America a friend of Rockefeller na sema wo kan fa sika ho ne se enipa ewo wiase nyina awomdu omo wire ahye sika mu na omo ntika se bibia be kan bi o sika de edi sika beba Oni no din komo a kade edi sika beba. Se enfa sika madia men wasting the time. Men sene mre se oni no din komo. Na ono no kan se se sika kwa ni ade a oni dasu wo wiase a. Ye se oni mo broni pa e wo wiase. Ojidi enyina ahye sika mu. Unkomo di enyina ahye sika mu. Wada ye sun nyina wo sika mu. Ye the Bible ba so ye pesika se Bible. E da obe kan wani egusu ono be hu se wa ye sikani na okoda ejem no. Insuo na obe dai obe sresre. Na Lazarus o ye hie ni a o transase so a odi nyame ye Nyankopon no. Ono na okosire ni insuo se onye dai o ma insuo. O wa sase so ye insuo na na o sresre biane na na o sresre. Wo de insuo e na okwa kosire. That is the peak of poverty. Iti me mame me papa utie me. Sika di ni pepia ye mkua uwia siha. Nuruwe binsu ye freno Herb Spencer ni okan se money, the greatest God below the sky. Enuna e ni pepia fa ni se nyame. Gold. Aye omu nyame, ti wukan bibie fa Bible, omu ni osu jai. Mama Bible ase butri se. Bible se ni po, ye ni pe ye. Praise the Lord. Seneca no kai o si money has not made anyone rich. Come any good so an abeti san se mi ase. Na Mammon so is the largest slave holder in the world. Frederick Saunders. Ena Yesu kan wo look and sempa iti nsia. Look and sempa iti insia wo kan ijichemu edionu ena inu ati ina Yesu Kristo ya jen kwa no ekae. Ose, look and sempa iti insia ijichemu edionu nae. Nensu mua muye adifu munuye. Na mwenya
mwa yure chichre dada.